0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV. 99.9. Your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit RidePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hindi ko talaga makakalimutan yung wedding namin sa Mountain Rock Resort. Ang ganda ng setup, ang saya ng ambience, ang sarap ng food. Parang fairy tale sa gitna ng lipa. All in package na, walang hassle sa preps.
5: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
6: Tol.
7: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
6: Tol, baka bigyan kita ng isang milyon.
7: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
6: Pero, isang milyong suntok.
7: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
8: Ayaw ko nan.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
6: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
7: Ay, siya? Sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie.
11: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
12: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Paeg ka, uulan ng bigas?
2: Abay, oo! Para din ako bibili!
1: Pero, nakasako!
2: Ha! Ayaw ko na!
3: Hala! Joke pala yun!
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Ay, siya! Ganado na naman ako!
1: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
5: Magandang morning sa ating feeling kabanding ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joy Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
5: Sagot ni DJ Joy Boy mga good vibes OPM tugtugan.
1: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
3: Sabado ganado.
1: Ay nakaw, ganado na naman ako.
5: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito.
0: GV99.9

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV 99.9. Yar, good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bossing, bossing!
5: Oh,
4: paeg ka, uulan ang bigas.
5: Abay, oo! Para din ako bibili.
4: Pero, nakasa ako.
5: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun?
7: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
8: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
9: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
10: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ang
11: layas? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
12: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Yeah.
14: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
14: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapag-yuray na kayo.
13: Sa programang, ang tanong.
14: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
14: Only at your number one good vibe station na GV99.9. Your good vibe.
6: Paano nga yun?
0: GV99.9. Your good vibes.

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
5: Ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Spend your salary.

0: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Yar, good vibes.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
3: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1 million.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
3: Pero, 1 million suntok.
2: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
2: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
2: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
2: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
8: The best request.
2: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes.
4: Pare, pare, payag ka, maging bombero ka?
5: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan, dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Opaka-oy. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: Bites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito! Bless.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Nakaraan siya ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: tag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radio. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisit

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9.
2: Your

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Ronnie.
4: Ako ba si DJ Robbie?
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
5: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1

0: Kakardyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your Good Vibes.
5: Oh shit, baby.

0: mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito.

0: fully love. GV 99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 6:57 a.m. on the clock of Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. ICC pinag-freeze ang pera at sinusuri ang mga gamit ni dating Pangulong Duterte. Senado naghahanap ng paraan para pabilisin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. At Senado bukas sa publiko ang impeachment trial ni VP Sara Duterte simula July 6. At Senate President Bean Gatchalian isinusulong ang mas mabilis na switching sa kuryente para sa mga consumer. Apat na most wanted persons arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Calabar Zone. Ang Mr. Malunggay ng Bagbag Uno kilalanin. At para sa detalye ng ating balita, ICC pinag-freeze ang pera at sinusuri ang mga gamit ni dating Pangulong Duterte. Para sa detalye ng balita, nasa kabilang linya, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
2: International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang kautusan na i-freeze o pansamantalang pigilan ang paggamit sa perang nakumpiska mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay maaresto noong Marso 2025. Ayon sa dokumentong inilabas ng korte noong Biyernes, Hunyo 27, pinaburan ng ICC ang hiling ng prosecution na panitilihing naka-freeze ang nasabing pondo habang tumatakbo ang kaso. Bagamat hindi idinetalye ang halaga ng pera, iginiit ng kampo ni Duterte na wala na itong kailangang patunayan dahil nasa kustodiya na naman ito ng ICC.

0: registry. Bukod sa pera, humiling din ang prosekusyon na ma-access ang iba pang personal na gamit ng dating pangulo. Tutol naman ang kampo ng depensa sa pangungunan ni Attorney Peter Haynes na buksan ang mga susi at iba pang personal na gamit sa pangambang walang sapat na patayan ang prosekusyon para iugnay ang mga ito sa mga krimeng iniimbestigahan. Hiling din ang kampo ni dating Pangulong Duterte kung magpapatuloy man ang pagsusuri sa mga gamit ay matiyak ang proteksyon sa personal na impormasyon ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya na walang kinalaman sa kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At Senado naghahanap ng paraan para pabilisin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita. Target ngayon ng Senado na mapabilis ang takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte upang hindi maabala ang iba pang mahalagang gawain ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kung magsisimula ang paglilitis sa July 6, posibleng umabot hanggang Pebrero sa susunod na taon ang proseso. Isang panahong sasalubong sa pagtalakay ng 2027 national budget at iba pang mahalagang investigasyon. Upang mapaikli ang naturang proseso, pinag-aralan ng Senado ang pakikipag-ugnayan ng prosekusyon at depensa upang malimitahan ang mga testigo at pabilisin ang paglalahad ng ebidensya. Binigyan diin ni Gatchalian na mayroong mahigit 10,000 documents na kailangan suriin, kaya't kinakailangan ang maingat na estratehiya. Inilatag na rin ang plano para sa paglabas ng pre-trial order kung saan bibigyan ng 3 araw magkabilang panig para magsumite ng komento. Tiniyak din ng Senado ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad para maayos na daloy ng paglilitis. Bilang gabay, ibinahagi ni Gatchalian na kasalukuyan niyang sinusuri ang naging proseso ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Ang paghahandaang ito ay pinangungunahan ni Senate Secretary of Clerk of Court Attorney Ray Bantug. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At Senado, bukas daw sa publiko ang impeachment trial ni VP Sara Duterte simula July 6. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joy Boy. GV Balita Express.
0: Handa na ang Senado na tanggapin ang mga Pilipinong naisaksihan ng live ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa darating na Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., maglalaan ang Senado ng mga upuan para sa publiko upang matiyak na bukas ang proseso sa mamamayan. Nilinaw ni Bantug na hahatiin ang espasyo sa gallery. Isang bahagi ay para sa mga panauhin ng prosekusyon, isa para sa depensa at ang ikatlong bahagi ay ilalaan para sa general public. Dahil limitado lamang ang kapasidad ng plenary hall na may 340 upuan sa gallery at 30 naman para sa VIP area, magpapatupad ang Senado ng sistema ng pagpaparehistro para sa mga walk-in na manonood at maaari ring magpa-reserve online. Bukod sa mga pisikal na manonood, inaasahang magiging accessible rin ang paglilitis sa pamamagitan ng mga online streaming platform para sa mas maraming Pilipino. Sa kasalukuyan ay puspusan na ang huling paghahanda ng Senado kabilang ang pag-inspeksyon sa mga pasilidad at sound system habang tiniyak din ang mas mahigpit na seguridad sa paligid ng gusali. Ang paglilitis ay may kinalaman sa mga mabibigat na aligasyon laban sa Vice Presidente kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga issue ng hindi maipaliwanag na yaman. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Senate President Rin Gatchalian ay sinusulong ang mas mabilis na switching sa kuryente para sa mga consumer. Para sa detalye ng balita. Sinusulong ngayon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapadali at pagpapabilis ng proseso ng paglipat ng kwalipikadong consumer sa kanilang gustong supplier ng kuryente o Retail Electricity Supplier o RES. Ayon sa Senador, bagamat malaking hakbang na ang pagbaba ng contestability threshold sa 100 kilowatts na nagbigay daan sa maraming negosyo, paaralan at maliliit na establishmento na pumili ng sariling supplier. ay kinakailangan pa rin na ayusin ang sistema ng paglilipat. Sa kasalukuyang inamin ni Gatchalian na umabot sa ilang linggo ang pag-switch kumpara sa ibang bansa na tumatagal lamang ng ilang araw. Diniin ni Senate President ang mabilis at hassle-free na proseso ay magbibigay ng mga consumer ng mas mabilis na access sa murang singil sa kuryente at mas malinis na mapagkukunan ng enerhiya. Naniniwala si Gatchalian na napapanahon ang reformang ito para mas lalong maengganyo ang publiko na yakapin ang paggamit ng renewable energy sa gitna ng hangarin para mas abot kayang enerhiya sa Pilipinas. Inaasahan na mas may epesyenteng sistema, mas marami pang Pilipinong makikinabang sa kompetisyon sa merkado ng enerhiya. Para sa GV Balita Express, ako po DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, mga pediatrician, nagbabala, huwag payagan ang mga bata sa social media nang walang gabay. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok!
2: GV Balita Express.
0: Mga ka-vibes, umapila nga ang Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics na sa lahat ng mga magulang na mahigpit na bantayan ng mga batang may edad 16 pababa sa kanilang paggamit ng internet. Ayon sa grupo katuwang ang Philippine Pediatric Society, dapat ay walang unsupervised access o hindi binabantayang paggamit ng social media ang mga kabataan. Binigyang diin ng mga eksperto na kritikal ang pagprotekta sa mga bata mula sa mapanganib na online content gaya ng karahasan, maling impluwensya at mga banta na hindi akma sa kanilang edad. Lalo umanong vulnerable ang mga batang may kondisyon sa developmental, behavioral at mental health dahil sa posibleng masamang epekto ng digital exposure. Dahil sa hirap na i-regulate ang lahat ng lumalabas sa internet, naninindigan ang mga pediatrician na ang responsibilidad ay nasa loob ng tahanan. Kailangan ang mahigpit na pagbabantay upang masiguro na hindi makaapekto sa kilos at pag-iisip ng mga bata ang kanilang nakikita sa digital space. Muli ang paalala ng mga eksperto, protektahan ang mga anak, bantayan ang kanilang online activities. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At pasarahan naman natin sa balita sa Southern Luzon. Apat na most wanted persons arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Calabar Zone. Ang detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
1: Apat na most wanted person ang matagumpay na nadakip ng Philippine National Police sa magkahiwalay na operasyon sa rehiyon ng Calabar Zone nitong nakaraang June 27. Sa San Pablo City, Laguna, arestado ang isang individual dahil sa 34 na bilang ng estafa na may kabuuang piyansa ng 2.3 million pesos. Sa Imus City, Cavite naman, nahuli ang suspect na nahaharap sa 18 qualified rape of a minor na may piyansang aabot sa 3.6 million pesos. Samantala, sa Lipa City, Batangas, nadakip ang isang suspect na may kasong qualified rape of a minor na walang inire-recommendang piyansa. Gayon din sa Rodriguez Rizal, kung saan nahuli ang isang regional most wanted person na si alias Pabs para sa kasong qualified statutory rape na wala ring piyansa. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Natates Jr. ang mga operatiba sa likod ng matagumpay na operasyon. Ayon kay Police General Natates, ang pag-aresto sa mga taong may pananagutan sa batas ay patuloy na at patunay ng dedikasyon ng pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan. Kiniyak din ng hepe ng PNP na ang bawat operasyon ay isinasagawa ng may paggalang sa karapatang pantao at pagsunod sa due process. Patuloy ang pinag-iigting na kampanya ng PNP laban sa mga wanted person sa buong bansa upang tiyakin na mahaharap ang mga ito sa katarungan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At tatlong individual arestado sa operasyon laban sa ilegal na baril at sugal sa Batangas. Ang detalye ng balita, hatid pa rin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: Tatlong individual ang nasa kustodiya na ngayon ng Rosario Municipal Police Station matapos ang isinagawang operasyon sa Barangay Kahigam, Rosario, Batangas noong Hunyo 25. Ayon sa ulat ng Rosario PNP, ikinasa ng kanilang intelligence operatives ang operasyon bandang alas 5 ng hapon matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa illegal na aktibidad sa nasabing lugar. Sa naturang pagsalakay na samsam ng mga otoridad ang isang hindi lisensyadong kalibre 45 na pistol mula sa isa sa mga sospek. Bukod sa illegal na baril, arestado rin ang dalawa pang kasamahan nito dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law. Ipinaalam na ng mga otoridad sa tatlong sospek ang kanilang karapatan alinsunod sa Republic Act 7438 at kasalukuyan ang inihahanda ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa kanya. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Aningalan, OIC ng Rosario Municipal Police Station, ang operasyong ito ay bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga loose firearms upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng mga residente sa kanilang bayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
1: At estudyante, niligtas ang dalawang batang nalulunod sa isang beach resort sa Quezon. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Isang kabayanihan ang ipinamalas ng isang estudyante matapos nitong iligtas ang dalawang menor de edad mula sa binanggit ng dingit ng kamatayan sa isang beach resort sa Quezon noong Sabado. Batay sa ulat, dalawang bata na kapwa residente ng Barangay Malaya ay nalayo sa Pampanga habang sinusubukang abutin ang isang nakalutang na bote hanggang sila ay malunod. Wala nang malay ang mga bata nang maiahon sa tubig, subalit hindi nagdalawang isip si Von Untalan, isang estudyante ng Marine Engineering, na gamitin ang kanyang kaalaman sa CPR o cardiopulmonary resuscitation. Dahil sa kanyang mabilis na aksyon, muling huminga at nagkamalay ang mga bata na ngayon ay ligtas na at na-recover na sa insidente. Kasunod dito, muling nagpapaalala ang lokal na otoridad sa mga magulang at guardian na huwag silang iwanang mag-isa at lalo na't panahon ngayon ng habagat kung kailan madalas pabago-bago at mapanganib ang agos ng dagat. Tunay ngang ang kaalaman sa first aid ay isang mahalagang kasanayan na kayang magligtas ng buhay. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dagdag singil sa toll sa SLEX at Startleway, ipapatupad simula July 1. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express. Balita
0: Express. Formal lang ipatutupad ng Toll Regulatory Board o TRB ang ikalawang yugto o second tranche ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX at Star Tollway ngayong darating na Hulyo 1. Ang hakbang na ito ay bahagi ng naaprubahang toll adjustment na hinati sa dalawang bahagi upang hindi mabigla ang mga motorista. Ang detalye ng mga taas singil para sa mga biyaheng Alabang hanggang Kalamba sa SLEX, magkakaroon ng dagdag na 11 piso o 11 pesos para sa class 1, 21 pesos naman para sa class 2 at 32 pesos para sa class 3. Para naman sa Kalamba hanggang Santo Tomas ay may dagdag na 3 piso para sa class 1, 6 na piso para sa class 2 at 9 na piso para sa class 3. At para naman sa end-to-end na biyahe mula Alabang hanggang Santo Tomas, ang dagdag singil po ay magiging 14 pesos para sa class 1, 27 pesos para sa class 2 at 41 pesos naman para sa class 3. Magkakaroon din ng kaukulang adjustment sa mga ruta ng Star Tollway kabilang ang Santo Tomas hanggang Batangas City. Ayon sa TRB, ang karagdagang koleksyon ay gagamitin para sa operasyon, maintenance at patuloy na pagpapabuti ng mga pasilidad sa mga nasabing expressway. Pinapayuhan ang mga motorista na maghanda at tiyaking sapat ang load ng inyong mga RFID account para sa inyong mga biyahe. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
1: At ako naman tayo sa ating weather update. Ayon sa PAGASA, isang low pressure area o LPA ang namataan sa layong 49 495 kilometers silangan ng Surigao City. Bagamat mababa ang posibilidad na maging bagyo ito sa loob ng susunod na 24 oras, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga rehiyon ng Visayas, Bicol, Carga, Patinas, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Nagbabala ang Weather Bureau sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Maymaropa ay makakaranas din ng pag-ulan, dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may tansya ng mga panandali ang pag-ulan o localized thunderstorms sa hapon o gabi. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging alerto at lagi magdala ng payong o kapote. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At presyo ng petrolyo muling aasahang tataas ngayong Martes. Sa detalye ng balita, narito pa rin si DJ Joey Boy. Pasok!
2: GV Balita Express. Balita Express.
0: DJ Frankie, muling sasakit niya ang bulsa ng mga motorista ngayong Linggo dahil inaasahang magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa oil industry sources, maaaring umabot ng piso kada litro ang itataas ng presyo ng diesel, habang nasa hanggang 2 piso naman ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina. Ang panibabagong price hike na ito ay bunsod ng muling paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Matapos ang panandali ang ginhawa mula sa rollback noong nakaraang Linggo, muling nagkaroon ng pangamba sa supply ng langis. Pasunod yan ang bagong ulat ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng United States at Iran sa Strait of Hormuz. Karaniwang inaanunsyo ang final na paggalaw ng presyo ng mga kumpanya ng langis tuwing Lunes at ipatutupad ito madaling araw ng Martes. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na magplano po ng biyahe o magpagasolina na habang hindi pa tumataas ang presyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At para sa ating Good Vibes Balita, ang Mr. Malunggay ng Bagbag Uno, kahangahangang katatagan ni Tatay Berting. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Sa talipapa ng City Tramo sa Barangay Bagbag Uno, may isang karakter na hindi mo dapat palampasin. Ang 72 years old na si Tatay Berting Malabanan Blanco ay sa dami ng mga tindahan na may makukulay at sari-saring gulay, namumukod-tangi ang munting pwesto ni Tatay Berting na gawa lamang sa simpleng mesa, bangkito at lumang trapal. Ang kaniyang tanging paninda, mga sariwa at masusustansyang bungkus ng malunggay. Para sa mga suki nating nanay, tatay at mga lolo o lola, siya ang go-to Mr. Malunggay. Tuwing kailangan ng pangsabawan, pero mahigit pa sa negosyo, si Tatay Berting ay simbolo ng sipag at katatagan. Aminado rin si tatay na hindi laging masigla ang benta, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Tulad mismo ng malunggay na matatag na nabubuhay kahit payak sa lupa. Hindi rin sumisuko ang ating lolo. Ang kanyang dedikasyon ay nagsisilbing aral sa lahat na ang edad ay hindi lamang hadlang para maghanap buhay ng may dangal. Sa bawat bungkos ng malunggay na inaabot niya, bitbit niya ang mensahe. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa sipag at pagmamahal sa pamilya. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:18 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services, including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre, magkano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
7: Okay.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
2: DJ Frankie, DJ Frankie. I have sipon, I have body pain. Pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: It is now 7:50 in the morning. That time check is brought to you by
5: BioFlu.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV99.9. Your good vibes.